0: drink.
1: Mungaro jine na kulire konka ye le yete jereza ha kachupa na ngunga ambire district yera kole gwamu.
0: Konka kusoma tindi manyire kurunji.
1: Hey, shome ya yesimu.
0: Hey.
1: Shome namba yesimu.
0: E namba yesimu ni zero mshanju. Munane mirundi ebiri. Abiri ne itano. Mshanju ne ibiri. Makumi atano.
1: Leta mazina.
0: Tugume John.
1: Tugume Johni.
0: Eh.
1: Tugume wafuna airtime ye 15 no twiri kwija hasimu yawe.
0: Kale we bare wakora munongo.
1: Nkale. Ndijo. Ala. Yes.
2: Wasibot.
1: Turiyo.
2: Ego.
1: Umuchara mu. Bali interview.
3: Umuchara kazimba kwetoha waterera ye.
2: Ono waheba mabale.
3: Mabale.
2: Mm.
3: Sande ya hozano jino mungaro.
2: Jino mungaro vizima.
3: Wajigura kuoha.
2: Na jiguo wanje, na jisubire jino wanje.
3: O jino wawe?
2: Eee.
1: Uwalima warumu tau ni enyine?
2: Wanji?
1: Uwalima warumu tau ni enyine?
2: Aa, ndi mcharoho.
1: Saidichi.
2: Saidi za chura.
1: Mani nyenda kuwa nubu kwa agent. Kugabile airtime yungkwe nubu kwa agent. Amazina.
2: Amazina banyeta Birungi Gertrude.
1: Birungi. Birungi nko muruna kunonyo uchupa bungaye bwa hozana.
2: Nyo agabu shatu.
1: Wala nyo agabu shatu.
3: Birungi.
2: Ni
3: kampa neche ya kozire shande ya hozan.
2: Kampuni? Kampuni ya... Ya...
3: Kachupa.
2: Julius Irwa Kajara Investment Limited.
3: Yemane munonga.
1: Chomena ama yesumu.
2: Zero mutanju.
3: Echiri kuretera wajiro muhimbo kunywa hozana nichi. Bimwa virongo ebiryo muhozana nichi.
2: Ego. Entuki.
3: Kwanji.
2: Ogambiro okabwizota.
4: Esimu ya uoningo mkazi ya
1: kayatemu kamsuba.
4: Zume namba yesimu.
2: Akachupa.
4: E namba yesimu.
2: Eri zero musanju. Mkaga na mkaga. Msanji na msanji. Mkaga nemu. Ana na munana.
1: Ekuleta mabaraki.
2: Birungi Gertrude.
1: Birungi congratulations zi airtime ye 15 yamazire kukwata.
2: You're welcome.
1: Okay.
4: Ziri dakika mkaga zisigaze yo.
1: Ndeba kire kijani kirukanga. Reka mbanze nsima abahanguzi abasingura na company yitu. Ninyenda abantu banyore kimwe eshande ya uzana egi campaign neza kugumizamo kumaro kwezi kumwe. Turi kugaba airtime, turi kugaruriza abahagizi bitu burijo entasima eburajiha nitwenda ngo umuntu yanywa uzana buzimazima ashemererwa agira amagara marungi kandi agire na ka airtime ako kugumizamo ari kuterera hari banywani beye. Ninyenda kubamanya sango eshande ya uzana Tine tawuni etajine na waza chirundi no chishangayo na baka 10 romu tawuni muzo wa mama dagarasi na bari gayaza muzo wa fati muzo wa biasi muzo wa narongo na sarongo muzo wa batista leba bona bine shande ya uzana chisita yai chireyo katikara yai chireyo narwe yai chireyo abari kachindo ni banyora chimwe abachikora muzo wa bajampa hirali eshande ya uzana bajino mbwinje aba mwita nzije yae chireyo. Chiteuka na ajitireyo. Lero mutawune ya kagadano dokita.
3: Owa Patrika.
1: Auro olezi likusi wa ziku wetu rana za aturire.
3: Akwa Patrika we shande ya hozana yae chireho.
1: Hey.
3: Akwa saronga na tole sande ya maze kupachiro mstoha.
1: Hey.
3: Waza akwa mande and family. Eshande wa jini lechimwe. Uomu chara hopu kasiba. Eshande ya hozana ajine. Wazo wa atejeka. Okazo wa

0: the two of Francis.
1: Kabuyeki.
0: Kabuyeki, mom.
1: Eh.
0: When I want to bring me come up here, and I want to go my name of mine.
1: Eh? Ati, mambugu. Buzibu kiobuli mambuga.
0: Obururu.
1: Obururu.
0: Mbapera kantu bagaba senta guko. Na mwana nabatera kwa watari wabu.
1: Ogambire ni uoha.
0: John.
1: John mambugu.
0: Security tuyambe utiyambe.
1: Nkwete. Ogambire grupe yeri muwano.
0: Yeri mdo kita bajungu.
1: Aha.
0: Yeri mkabu ye.
1: Aha.
0: Kwa Francis.
1: Aha.
0: Yeri mwasi mpatrick.
1: Kwa gambe kiaro mambugu bagibulizo usinge.
0: Uliza usinge abantu bakubaza binyarwanda tipo manyira ku manyi.
1: Ah nkusaba John onsomere namba yawe yesimu.
0: Namba yangu yesimu.
1: Mm.
0: Yo msanju na yo msanju mnani isatu.
1: Zero msanju mnana isatu.
0: Tano ibiri.
1: Atano na ibiri.
0: Ana isatu.
1: Ana na isatu. Zinga?
0: Makumi abiri.
1: Makumi abiri. Webale nganjani. Ke. Ha. Ke. Ke. Yes. Ya. John Mambugu. Agambire please. Ekiri Mambugu au. Security. Police. Kagadi. DPC. OC station. OC operation. Bagambire mugende Mambugu au. Akairikano mukimanyire nti tuli mukaruru akabacha person 0C1 so ekiri mambugu bagambire chikutokota kitafundikire bakumweta John Mambugu amahura ago niwe yagatwereza nabwekyo murubate abapolisi mwiruke ha speed ya iriri abapolisi ya Kagadi mugende Mambugu awo polisi ya Kagadi please muimukire mu bwangu. Omanyire Kagadiyo eba yebyafayo. Kagadi bubagamba ego eba ego bubagamba nangu eba nangwa. So please, polisi ya Kagadi, mkuru OC station, DPC, musobole kuba ni muimukiramu, mugende Mambugu. OC operation Kagadi, bagambire Mambugu au, usinge tiburo. Bakurubasa ikiara kimu. Na wekyo Mambugu. Musobole kuba ni muikayo polisi mutereze mbeera. Ya. Mutereze mbeera. So. Ekiraba ni chigena maiso Mambugu. Borano manyo lisaidi za Mambugu au. Muhandike namba yange yesimu. Mujakuba ni mumpa updates. Na inyo abali yoko mubiaro vyanyu. Baitu ni mororanti. Haliyo obutengenene. Haliyo bakubara za butaki habu akarukan. Handike namba yange yesimu. Ya kuba nonterirawo. Ya redi yesobora kuba bize. Handike namba yange enu. Na munomuno inyo abali Mambugu au bagambire tibiri birungi. Handike namba yesimu enu. Na inyo abali mbichweke bindi. Mujia kuba ni mumpa mahuri. Gali yoku. Handike namba yange yesimu. 0784. Kienda na muenda. Atanu na muenda. Mkaga na itanu. 0784. Kienda na muenda. Atanu na muenda. Mkaga na itanu. Ojakuba nubaza na nyowe. So, alika, tusobole kuba nituherizanga na mahuri. Tusobole kuba nituherizangana amahure. So enamba yange yesimu ni yeyo atulirize. 0784 kienda na muenda. Atanu na muenda. Mkaga na itanu. Oja kuba nubaza hamu na nyowe. Omuliriza waito murungi. Wakaga dikiba alikomintu radio. Radio yenkura kura na makamu nebyaru. Meke KCR turoho itwe kuranti tuwa kuikia hama hure mkukuchi kwe tagisa. Hello?
2: Baru.
1: waitu
2: kogoroba tura sile mangoma
1: kare
2: program
1: kali okay hello radio okay kali so mbagambire leka tusobole kuba nitukwatagana akurante twaherezanga na mahure na muno muno kurugo mu byaro ko na mbere tuhangalire habo akarurukanye nkya aha kali omukuru bandaura wa imara akazina

abantu baikarani ba mbuzi ba ito Edwardi. Ebibuzo bingi ansanta ito. Abantu baikarani ba mbuzi ba ito Edwardi. Butukutangana mu rugudo babo baikalira wo. Omuntu tasubara kumanya anti obaza. Baito baba mredie bigambo byanka. Nyemba ntuzire kupakasa mundeke. E nake bali sabike. Na banyina zara nyewe bali haredio baulirize omuko wabali mwa kuwasa marundiwe kiki no weba na kesanga mtima wewe ate njara wegwa nike kulisobu nkuhoho sabula.